say wo we suru poni wo ba chun ho firi poni ho wo ye papa anya sa o mani betumi akon school bi e wasa si so wo mo ho nto won da asema me kan me bo a mo kan chem sa wo boa bebre akon school o mo bre e yo no o ne ma me ne papa ne di na to condemn themselves and then if you are before na de to prison ma me no awofo no na de o magu wo mo de e mana gu prison na ne wo mo ma na ebre it is all to pass out do but to a fiase a wo de e yebone ye ka guys o so fo sa no de anya hwe anya no na nyame be gina so abu atan na wo so a wo magu prison oba tan be na ko be so ne ban san se be ne ko to fiase wo ye bone mpo na ko kata kata so so wo de no na mo so mo man nsa de onko gu afiase.